0: Ụbọchị ya niile bụ naanị ihe mgbu. Mkpasu iwe ka nweda n'ala ya bụkwa. Ọbụna n'abalị, obi ya edinaghịkwa ịrara ụra. Nke a bụkwa ihe efu. Ọ dịghị ezi ihe dị n'ime mmadụ, nke na-eru ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-emekwa ka mkpụrụ obi ya hụ ezi ihe n'ime ndọgbu nke ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ. Nke a ka mụ onwe m hụkwara, na ọ bụ n'aka Chineke ka o sitere. N'ihi na onye na-eru ihe ma ọ bụ onye na-eme ngwa iru ihe karịa m? N'ihi na ọ bụ mmadụ nke dị mma n'iru ya ka Chineke nyewuru amamihe na ihe ọmụma na ọṅụ, ma ọ bụ onye mmehie ka o nyewuru nweda n'ala, ịchịkọta na ịkpọkọta, ka o wee nye onye dị mma n'iru Chineke ihe. Nke a bụkwa ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Onye mkpokọta isi nke atọ. Ihe ọbụla nwere oge. Mgbe dịkwara ihe ọbụla a na-eme n'okpuru eluigwe. Mgbe ịmụ nwa na mgbe ịnwụ anwụ. Mgbe ịkụ ihe n'ubi na mgbe iropụ ihe a kụrụ. Mgbe igbu egbu na mgbe ịgwọ ọrịa. Mgbe itikpọ etikpọ na mgbe iwu ụlọ. Mgbe ịkwa akwa na mgbe ịchị ọchị. Mgbe iru ụjụ na mgbe ite egwu. Mgbe itufu nkume na mgbe ịtụkọba nkume. Mgbe ịgbakọ na mgbe ịnọrọ mgbakọ n'ebe dị anya. Mgbe ịchọ achọ na mgbe ime ka ihe laa n'iyi. Mgbe idebe edebe na mgbe itufu etufu. Mgbe ịdọwa adọwa na mgbe idukọta adụkọta. Mgbe ịgba nkịtị na mgbe ikwu okwu. Mgbe ịhụnanya na mgbe ịkpọasị. Mgbe agha na mgbe udo. Olee ihe fọdụrụ onye na-alụ ọlụ n'ihe nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'ime ya? Ahụwo m nweda n'ala nke Chineke nyeworo ụmụ mmadụ, iweda ha n'ala n'ime ya. Ihe niile ọbụla nke o meworo ka ọ maa mma na mgbe ya. Ọzọ, mgbe ebighị ebi ka o tinyeworo n'obi ha. Ma ka o si tinye ya, mmadụ agaghị achọpụta ọrụ ahụ nke Chineke lụworo, site na mmalite wee rue na nsọtụ. Amawo m na ọ dịghị ezi ihe dịrị ha. Ma ọ bụghị ka mmadụ ṅụrịa ọṅụ, mekwa ezi ihe n'ogologo ndụ ya. Ọzọkwa, mmadụ ọbụla nke na-eru ihe, nke na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, nke na-ahụkwa ezi ihe na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ, onyinye Chineke ka nke ahụ bụ. Amawo m na ihe ọbụla Chineke na-eme, nke ahụ ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị ihe a ga-atụkwasị ya. Ọ dịghịkwa ihe a ga-ebilata n'ime ya. Chineke emewokwa ya, ka mmadụ wee tụọ egwu n'iru ya. Ihe ọbụla nke dịworo na mgbe dị anya gara aga ka ọ dị. Ọzọ, ihe ọbụla nke ga-adị na mgbe dị anya gara aga ka ọ dịworo. Chineke na-achọkwa ihe a chụpụrụ achụpụ.
1: This will be read in Hausa.
2: My Hadishi, Shiri Nafari. Barka da yamma ƙaunatacce. Mun gode da kasancewarka tare da mu a sashin karatu na Radiant Lapis LM. A wannan sashin, za ka iya sauraron kalmar Allah da ake karantawa sau uku a mako. Bari Ubangiji ya buɗe kunnuwanmu da zukatanmu, domin mu ga abubuwan al'ajibi daga kalmarsa, cikin sunan Yesu. Amin. Za mu fara karatunmu na farko daga mai hadishi. Littafin tsohon alkawari da ke cike da hikima da neman sanin ma'anar rayuwa. A yau za a ɗauki karatu daga Sura 1 zuwa na 3.
3: Littafin mai hadishi, Sura 1. Komai ba shi da amfani. Kalmomin malami, ɗan Dauda, sarki a Urushalima. Ba amfani. Ba amfani, in ji malami, gaba daya ba amfani, komai ba shi da amfani. Wace riba ce mutum yake samu daga wahalar da yake fama a duniya? Zamanai sukan zo, zamanai su wuce, amma duniya tana nan har abada. Rana takan fito, rana ta kuma fadi, ta kuma gaggauta zuwa inda takan fito. Iska takan hura zuwa kudu, ta kuma juya zuwa arewa, ta yi ta kewayawa, ta yi ta koma inda take fitowa. Dukan rafuffuka sukan gangara zuwa teku, duk da haka teku baya cika. Daga inda rafuffukan suke fitowa, a can suke komawa kuma. Dukan abubuwa suna kawo gajiya. Gaban magana, ido baya gajiya da gani, haka ma kunne ya ƙoshi da ji. Abin da ya taɓa kasancewa zai sake kasancewa, abin da aka yi za a sake yi kuma. Babu wani abu sabo a duniya. Akwai wani abin da za a ce duba ga wani abu sabo? Abin yana nan tun da can, ya kasance kafin lokacinmu. Ba a tunawa da mutanen da, haka su ma da ba a haifa ba tukuna. Waɗanda za su biyo bayansu ba za a tuna da su ba. Hikima ba ta da amfani. Ni malami, sarki ne bisa Isra’ila a Urushalima. Na ɗauri aniyata in gwada don in bincika ta wurin hikima dukan abin da ake yi a duniya. Kaya mai nauyi ne Allah ya ɗora a kan mutane. Na ga dukan abubuwan da ake yi a duniya, dukansu ba su da amfani, nauyin iska ne kawai. Abin da yake tanƙwararre ba zai miƙu ba, ba za a kuma iya kidaya abin da ba shi ba. Na yi tunani a raina na ce, duba, na yi girma, na kuma ƙaru da hikima fiye da duk wanda ya taɓa mulki a bisa Urushalima kafin ni. Na ɗanɗana hikima mai yawa da kuma ilimi. Sa’an nan na ɗaura aniyata ga fahimtar hikima, in kuma san bambanci tsakanin hauka da wauta, amma na koyi cewa wannan ma nauyin iska ne kawai. Gama yawan hikima yakan kawo yawan baƙin ciki, yawan sani, yawan ɓacin rai. Mai hadisi Sura 2. Jin daɗi ba shi da amfani. Na ce wa kaina, zan gwada ka da jin daɗi don in ga abin da yake da kyau, amma wannan ma ya zama ba amfani. Sai na ce, dariya hauka shi, kuma mai jin daɗi yake kawowa? Na yi ƙoƙari in sa raina ya yi farin ciki da ruwan inabi, in kuma rungumi wauta, hankalina kuma yana yi mini jagora da hikima. Na so in ga abin da yake da daraja ga mutane a duniya a ’yan kwanakinsu. Na yi ayyuka masu girma, na gina gidaje wa kaina, na kuma shuka gonakin inabi, na yi lambuna da wuraren shaƙatawa, na shuka itatuwa masu ’ya’ya iri-iri a cikinsu, na yi tankuna don in yi banruwan kurmin itatuwa, na sayi bayi mata da maza, ina kuma da waɗansu bayin da aka haifa a gidana, ina da garkunan shanu da na tumaki da na awaki fiye da duk wanda ya taɓa zama a Urushalima kafin ni. Na tara wa kaina azurfa da zinariya, ina da ma’ajin sarakuna da yankuna. Na samo wa kaina mawaka mata da maza, da dukkan irin matan da kowane namiji zai so, na kasaita fiye da kowane mutumin da ya riga ni zama a Urushalima. Cikin dukkan wannan, hikimata ba ta rabu da ni ba, ban hana kaina duk wani abin da ido na yayi sha'awarsa ba, ban hana zuciyata wani jin daɗi ba. Zuciyata ta yi murna da dukkan aikina, wannan kuwa shi ne ladan dukkan famata. Duk da haka, sa'ad da na duba dukkan aikin hannuwana da abin da na yi fama don in samu, sai komai ya zama ba shi da amfani, naushin iska ne kawai, babu wata riba a duniya. Hikima da wauta ba su da amfani. Sai na juya ga tunanina don in lura da hikima da kuma hauka da wauta. Me ya rage wa magajin sarki ya yi fiye da abin da aka riga aka yi? Na ga cewa hikima ta fi wauta, kamar yadda haske ya fi duhu. Mai hikima ya san inda ya nufa, wawa kuwa yana tafiya a cikin duhu. Amma sai na gane cewa ƙaddara ɗaya ce take samunsu. Sai na yi tunani a zuciyata, ƙaddarar wawa za ta same ni nima, wace riba ce hikimata za ta jawo mini? Na ce a zuciyata, wannan ma ba shi da amfani, gama ba za a ƙara tunawa da mai hikima ko wawa ba, nan gaba za a manta da su. Yadda wawa zai mutu, haka mai hikima fama ba ta da amfani. Don haka na ƙi jinin rayuwa, gama aikin da ake yi a duniya yana ɓata mini rai. Dukan abin da yake cikin ta kuwa ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Na ƙi jinin dukkan abubuwan da na yi wahala ina yi a duniya, gama dole in bar su wa na bayana. Wa ya sani ko zai zama mai hikima ko kuma wawa? Duk da haka zai mallaki dukkan aikin da na yi da ƙoƙarina da kuma dabarata a duniya, wannan ma ba shi da amfani. Saboda haka zuciyata ta fara karaya a kan dukkan faman aikina a duniya, gama mutum zai yi aikinsa da dukkan hikimarsa da saninsa da gwanintarsa, sa'an nan dole ya bar dukkan abin da ya mallaka ga wani wanda bai yi wahalar komai a ciki ba, wannan ma ba shi da amfani, hasara ce mai yawa. Mai mutum zai samu daga aikin da ya yi duka, da irin ɗawainiyar da ya sha a kan yin aikin a duniya? Dukan kwanakinsa, aikinsa damuwa ce da ɓacin zuciya, ko da dare ma hankalinsa ba a kwance yake ba, wannan ma ba shi da amfani. Ba abin da mutum zai yi da ya fi ya ci, ya sha, ya ji wa ransa daɗi daga aikinsa. Na lura cewa wannan ma ya fito daga hannun Allah ne, gama in ba tare da shi ba, wa zai iya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi? Ga wanda ya gamshe shi, Allah yakan ba da hikima da sani da farin ciki, amma ga mai zunubi yakan ba shi aikin tarawa da ajiyar dukiya domin ya miƙa wa wanda ya gamshi Allah, wannan ma ba shi da amfani, naushin iska ne kawai. Mai hadishi Sura uku. Lokaci domin kowanne abu. Akwai lokaci domin kowanne abu, da kuma lokaci domin kowanne aiki a duniya. Lokacin haihuwa da lokacin mutuwa, lokacin shuki, da lokacin tumbukewa, lokacin kisa, da lokacin warkarwa, lokacin rushewa, da lokacin ginawa, lokacin kuka, da lokacin dariya, lokacin makoki, da lokacin rawa, lokacin warwatsa duwatsu, da lokacin tara su, lokacin runguma, da lokacin dainawa, lokacin nema, da lokacin fidda zuciya, lokacin ajiyewa, da lokacin zubarwa, lokacin yagewa, da lokacin dinkewa, lokacin yin shiru, da lokacin magana, lokacin kauna, da lokacin kiyayya, lokacin yaki, da lokacin salama. Wace riba ce ma’aikaci yake da ita saboda wahalarsa? Na ga nawayar da Allah ya ɗora a kan mutane, ya yi kowane abu da kyau a lokacinsa, ya kuma sa matuƙa a zukatan mutane, duk da haka sun kasa gane abin da Allah ya yi daga farko zuwa ƙarshe. Na san ba abin da ya fi wa mutane kyau fiye da su ji daɗi su kuma yi alheri yayin da suke da rai, cewa kowa ya ci, ya sha, ya kuma ji daɗi cikin dukkan aikinsa. Wannan kyautar Allah ce, na san cewa duk abin da Allah ya yi zai dawwama har abada, ba abin da za a ƙara ko a rage. Allah ya yi haka domin mutane su girmama shi, duk abin da yana nan ya taɓa kasancewa, kuma abin da zai kasance ya taɓa kasancewa. Allah kuma zai nemi bayanin abubuwan da suka wuce.
2: Amin. Kash, wannan shi ne iyakar lokacin da muke da shi na gabatar da wannan karatu. Za mu ci gaba a zama na gaba daga Sura ta uku, aya ta 16. Ina fata kama Allah ta ciyar da ranka. Na gode da ka kasance tare da mu. Ka wuni lafiya cike da albarka.
1: This will be read in Yoruba.
0: Iwe oniwasu, ori ikini, asan ni ile aye. Oro oniwasu, omo Dafidi ti o joba ni Jerusalemu. Asan inu asan, oniwasu na wi pe, asan inu asan, gbogbo re asan ni. Ere ki li eniyan je ninu gbogbo lala re ti o se labe orun. Iran kan lo, iran miran si bo, sugbon aye duro titi lai. Orun pelu la, orun si wo, o si yara lo si ipo re nibi ti o ti la. Afefe nfe lo si ha gusu, a si yi pada si ha ariwa. O si nlo si yin sohun titi, afefe si tun pada gege nipa ayika re. Odo gbogbo ni san sinu okun, sugbon okun kokun. Nibi ti awon odo ti san wa, nibe ni won si tun pada lo. Oro gbogbo koto, eniyan ko le so. Iran ki su oju, be le ti ki kun fun gbigbo. Ohun ti o wa, oni yo si wa, ati eyi ti a ti se le eyi ti a o se. Ko si ohun titun labe oorun. Ohun kan wa nipa eyi ti a wi pe, wo, titun le yi, o ti wa na nigba atijo, ti o ti wa saju wa. Ko si iranti ohun isaju, be ni iranti ki yo si fun ohun ikeyin ti nbo. Lodo awon ti nbo ni igba ikeyin. Emi oni wa su joba lori Israeli ni Jerusalemu. Mo si fi aya mi si ati se aferi ohun ati wadi ogbon ni ti ohun gbogbo ti a nse labe orun. Laala kikan yi li Olorun fi fun awon omo eniyan lati se laala ninu re. Mo ti ri ise gbogbo ti a nse labe orun, si kiyesi, asan ni gbogbo re ati imulemofo. Eyi ti o wo, a ko le mu to, ati ye abuku, a ko le ka. Mo si ba aya ara mi soro wipe, kiyesi, mo li ogbon la, mo si fi kun ju gbogbo won lo ti o ti saju mi ni Jerusalem. Aya mi si ri ohun pupo nla ni ti ogbon ati ti imo. Nigba ti mo fi aya mi si ati mo ogbon ati lati mo isinrin ati iwere. Nigba na ni mo mo pe eye pelu je imule mofo. Nitori pe ninu ogbon pupo ni ibinu je pupo wa. En ti o ti nso imo di pupo, o nso ikaanu di pupo. Oni wasu, ori keji. Emi wi ninu mi pe wana. Emi o fi ri ayo dan owo. Nitori na ma je afẹ si kiesi asan le yi pelu. Emi wi fun erin pe iwere ni o. Ati fun ri ayo pe kili o nse. Mo ro ninu aya mi lati fi oti wa ni mu ara mi le. Sugbon emi nfi ogbon to aya mi. Ohun ati fi owo le iwere. Titi emi o fi ri ohun ti o dara fun omo eniyan. Ti won e ba ma se labe orun ni iye ojo aye won gbogbo. Mo se ise nla fun ara mi. Mo ko ile pupo fun ara mi. Mo gbin ogba jara fun ara mi. Mo se ogba ati agbala dara dara fun ara mi. Mo si gbin igi oniruru eso sinu won. Mo se adagun pupo. Lati ma bomi lati inu won si igbo ti o mu igi jade wa. Mo ni iranse kunrin ati iranse ibirin. Mo si ni ibile. Mo si ni ni agbo malu ati agutan nla nla ju gbogbo awon ti o wa ni Jerusalem saju mi. Mo si ko fadaka ati wurajo ati isura ti oba ati ti igberiko. Mo ni awon olorin okunrin ati olorin obirin. Ati didun inu omo eniyan. Aya ati obirin pupo. Be ni mo tobi. Mo se po si ju gbogbo awon ti o wa saju mi ni Jerusalem. Ogbon mi si nbe pelu mi. Ohunkohun ti oju mi fe. Emi ko pa mo fun won. Emi ko si du aya mi li ohun ayo kan. Nitori ti aya mi yo ninu ise mi gbogbo. Eyi si ni ipin mi lati inu gbogbo laala mi. Nigba ti mo wo gbogbo ise ti owo mi se. Ati laala ti mo se laala lati se. Si kiesi asan ni gbogbo re ati imule mofo ko si si ere kan labe oorun. Mo ti yi ara mi pada lati wo ogbon ati isinrin ati iwere. Nitori pe kili okunrin na ti nbo leyin oba yi o le se. Eyi ti a ti se tan nigba ni yo se. Nigba na ni mo ri pe ogbon ta were yo to iwon bi imole ti ta okunkun yo. Oju ologbon be le ori re. Sugbon asiwere rin ile okunkun. Emi ti kala mi si mo pelu pe ise kan na li o nse gbogbo won. Igba na ni mo wi li aya mi pe bi o ti nse si asiwere be li o si nse si emi ti kala mi. Nitori kili emi si se gbonju. Igba na ni mo wi li okan mi pe asan li eye pelu. Nitori pe iranti ko si fun ologbon pelu asiwere lai lai. Ki a wo pe bi akoko ti o koja be le ojo ti nbo a o gbagbe gbogbo re ologbon a se nku bi asiwere nitori na mo korira iwa laye nitori pe ise ti a se labe oorun ibi ni fun mi nitori pe asan ni gbogbo re ati imule mofo nitooto mo korira gbogbo laala mi ti mo se labe oorun nitori ti emi o fi sile fun eniyan ti nbo leyin mi. Ta li o si mo bi ologbon ni yo se tabi asiwere. Sibe, oni yo se olori ise mi gbogbo ninu eyi ti mo se laala. Ati ninu eyi ti mo fi ara mi han li ologbon labe oorun. Asan li eyi pelu. Nitori na mo kiri lo. Lati mu aya mi si kuro ninu gbogbo laala mi ti mo se labe oorun. Nitori ti eniyan kan be. Ise eni ti o wa li ogbon ati ni imo. Ati ni ise dede. Sibe, eni ti ko se laala ninu re, ni yo fi sile fun ni ipin re. Iyi pelu asan ni, ati ibi nla nla. Nitori pe kili eniyan ni ninu gbogbo laala re, ti o fi n se laala labe oorun. Nitori pe ojo re gbogbo, ikaanu ni, ati ise re, ibinu je. Nitooto, aya re ko simi le oru. Iyi pelu asan ni. Ko si ohun ti o dara fun eniyan ju ki o je. ki o si mu ati ki o mu okan re jadun ohun rere ninu laala re eyi ni mo ri pelu pe lati owo olorun wa ni nitori pe ta li o le jeun tabi ta ni pelu ti o le ma adun ju mi lo nitori pe olorun fun eniyan ti o to li oju re li ogbon ati imo ati ayo sugbon elese le o fi ise fun lati ma kojo ati lati ma tojo ki ohun ki o le ma fi fun eni rere ni waju olorun iyi pelu asan ni ati imule mo fu oniwaasu ori keta olukuluku ohun li akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba gbegbin ati igba kika ohun ti agbin igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba jijo igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jo igba fifowo koni mora ati igba fifa seyin ni fifowo koni mora igba wiwari ati igba sisonu igba pipamo ati igba sisati igba fifaya ati igba riran igba didake ati igba fifohun igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alafia ere kili eni tin sise ni ninu iti o nse laala mo ti ri ise ti olorun fi fun awon omo eniyan lati ma sise ninu re o ti se ohun gbogbo dara dara ni igba ti re pelu pelu o fi aye aye si won li aya be li enikan ko le ri di ise na ti olorun se lati ipilese titi de opin emi mo pe ko si rere ninu won bi ko se ki eniyan ki o ma yo ki o si ma se rere li aya re ati pelu ki olukuluku eniyan ki o ma je ki o si ma mu ki o si ma jadun gbogbo laala re egun olorun ni emi mo pe ohun ko ohun ti olorun se yo wa lai lai a ko le fi ohun kan kun be li a ko le mu ohun kan kuro ninu re olorun si se yi ki eniyan ki o le ma beru re ohun ti o ti wa ri nbe nisisin yi ati eyi ti yo si wa o ti wa na